4:54 ku sangula ka mitiru hi le rimila tshwa ka suganya munhla mitiru ita famba kala loko zwita ku 8:54 chikhati cha ku sangula ka mitiru hi tshonga shashametwa matirela loko zwita ku 5:00 ka chikhatano ta kuma mahungu ya lomutiko ni hangi ka matiko ntshako ka lebyi tangena ka longoloko wa khinglimuka kota toloveto tisimu ni mabulu swi nga tanga kiyela ka khinglimuka tshimatshima ya swigava bya khinglimuka hi 5:30 kutani 5:20 ku ta velongoloko wa campo de desenvolvement hi ku tirhisana ni instituto de communicação social ndzhaku ka campo de desenvolvement hi ta nghena ka mahungu hi tindhawu ka siku le giganya munhla ndzhaku ka mahungu hi tindhawu hi ta uya ka letitela na ku ni khinglimuka na hita ku komba ku na hita ku hengeletela ku a matimu ya siku ntsako ka matimu ya siku ku tave ku vhala ka longoloko wa khinglimuka hi sedzora xi ku tirhisana ni xitichi xa ntsindza ka maputsu ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi ya ndlalo ku ka journal da manhã hi ta uya hi 8:07 hi ta simama ni mitirho hi leri mila tshitshwa laha kunani hi fanele ku hengeletela mahungu hi 8:00 tisimu hi tona titumbitisa a hora leyi ya kumbitisela yi fambaku kala 8:54 mitirho emangeni ka Idrasio Makondela na Rufina Mundao mixwela wingisetigine.

0: Meteiro ya rádio Moçambique estite tinha nyambane ka 5 horas ni 8 minutos. Makono kengemuka zwale swimungana mungisete ka swa swikota akumaha a mabenzu ni mitiro leyi vikisela kule swa ku taimaha ka siku leyi ganyamuhla.
1: Hingimuka.
0: Ungatshelwe mungana mungisete vuka zwale swi.

0: diwa professeur de gaz ko sitse bilek então maka yo ive yi comprometer ma plan nga nawo yo yo sima ma jituma ngonzela yo hanga sama gas e mas também kuni maka ya kuyelana ni makhalelo yathu mule mabairo unama na mambia na mabairo intunintu familia ni familia ikala hawa mbiani utibila ma kinyenji metri un kilomzi para kuya mana mbenyani ntao makhalelo ya mama hata ku nzila ya ku hangala sama gezi iwe ichiswela nyana idipoji iwe mahata ku iwe kama trashmodoro yota ala ngutu ngangani kakumweko ngula kuzama ukhathu hina vamani vatshelele idi chukwana ku makhalelo yathu hiya mahangukhala ngumijawa atiwati nga facilitara ku simama niona nzila iyo yo yo hanga samagesi
1: hakuna ni hichikela magamu ka bulga hina kasile ri hitava hi kombela kuva u siya chilayelo ka vatirisi va magezi kasi kuva va matirisa hi tindlela 39
0: achokata a helekeni mhaka ya ku yakuba magezi porque kuba magezi timahata ku michini ile ya thoma transformador chimanji khate yi thuma kupinda mpimo lowu nga vekela wona yi podichi timahata ku transformador yi ya ntawu hi luza ngoto manje também kama thumiselo ya thoma gezi ntini a helekeni ta ku u divumede mule kwarto uleka di gezi di shi wonengeta nkwantu kakunga ni intu mule ntango kula ku hechi ziwa taku hechi huma kwarto sala kusanga ni intu ahetimeni magezi para hipo para chani di paketi datu ababa kumni ma air conditionado tambe kula ku uchili gara air conditionado unga leke di dimba di ditudu unga leke di generali di ditudu porque tiliti na maha taku ari konsona di mahanta mungu twa kuthuma ijaina la kundinda magezi muchukulu vete va mama nyana wa kubika kambe kolata ku vachila kubika vaoni sisa benda ku inchani vala ku achi umisa mulika konjadoro ku mishana jilera para ku evita ta ku chitula uchivala chitula uchivala chi porque tema ta ku jilera ni ona ku konjadoro ithuma watselele nkama nguntamu ngutu ina ndinda ngutu magezi hichiuya hakambe kaku tumisa tifero to pasara mtoni. Kula ku hivi hitolovela ku nombodi hili gara fero kula ku pasara dihembe di mwede ukuta hitumete. Kula ku hii kolesio nara simaha idisinge pata ku fero jiza chihiza. Inahoka nkama ku jaka inangave ndindangu tundilu porque jaya inava idihisi unaprofetara kwa ngomara simaha sasingi ngumali ya ku isingayo pindi sampimu. Wale utamisama kechela ni wone kuna nitaku epola kusana chaya nguchukulu veta munga tata di kechela di lepara kwa di halisa uchati tata hali dinaheta nkama di ndinda ngutumagezi kuwe au wala shafi na emwe nitakula kutela kwa ndidati udinga na nyana kuona uli nkama ula kusana chaya nitakudina kuweta di hali utumisa matia leo malaka kumatumisa
1: Nzibungili Kasimu engisetuwa kuranzeka abulga hina na ena murangeli wata unyikeli gama gezi lomu inyambani ginyi malaha kasile rui hitava himi tisela andlalu ya mahungu ya mishu ya nyamuta laha ava hanyivali kabila kulu vakulungela kukanguliwa kachika nikisu cha ushushi gati maka kamuganga luia ni lawa himakuma na Antonio Taimu
2: Inasio Antonio Gutini Murangeli wa misava abaru 25 de junho adropeni gale kavila kulu hiena anga ula lezwaku akukanguliwa ka muntu lo uyani wa ushushi gama hungu hi murangeli wa tiku ga Msambiki Daniel Francisco Chapo chivunu cha hombi nguvu hikusa ama sekunzako amitiro ya tribunal ayikumeka na itira lumu ka kushaniseka
3: abitinzi Inasi Antoni Kontini zimohanyo wa baru 25 de junho lo mukari municipal akavila kulu kuti tachisha zwa hombe nguvu porque mukavila kulu cho sungula hi wanga hena tribunal o vani ma uma ni yingi yinga ringana ku hola ku tribunal ma chinyamuke uri kulu para vila nkulu akuvini yingi ya matsamela la la wa yito zwikota ku tira mitiri ya uzwona hi ku hi matsamela manene
2: Inasi Gutini ave aula kambe hi ubi legi gago avano vasha vasusa amuhefumulu wajwe hila haka lingoti
3: majovi marasofira utomi hi kutidaya hi leswi hi byi vonaka ngopfu ka vilakulu leswaku awukhongeli urangeli ivuna na hizona lizwa kukasa kuna yini ile zwini zwona kungufu asubsidi nyamukhe tirisa ngufu ama red social tirisa ngufu lizwi hizwona kukwala kuswana ahiyala kanye zwamanziku ahipimiso tomiga yini porisa hambile kuma church mahikona mavuna mashi ama chikiti la hajula beka kukona
2: amuniki hungu wa hina au lile kambe hima zolonga mahumelelaku lomu mingangwini kako avava sati vakumeka na vakari vahuluvisa avava nuna vajwe
3: ya kutala kavana ati violensa hikwala mingangwini tinyingi principalmente avava nuna vuchani kuula maja ati violensa tukona kota awa sati kaniku vahumelela lukuluku aliberidadi vayikuma ja hisi mayaku ikele hunza nuna maji alidialgu yikona sadina nuna yikona mingango meji famba kitu inkele ntisi maji yikona mingango ikela ku ishani sana
2: magizo ya baba Inasu Gutini yena anga murangeli wa misava abairu vinsingu dishuni kavila kulu na ula ula hiku kanguliwa wa mundu wa ushushi gama hungu kachika nikisu lechiani avito nze Antonio Tayemo akusukula dorobeni ka Inyambane.
1: Amusekiteli waku banato wapahila ya kavila kulu Jilingwane wakombela katinyanga akutitira ya ushengeli ni munti wataudahi. Rosana Masambi.
4: Amusekiteli loi, uula lisha kuluka tingangati kambela mabadzi yukari kavanu vawona lisha kwa mabadzi lao ahia mimoya vavarumela limtini wataudahi kasuku kota kunyi kwa makinini ni mimiri ingwani.
5: Makumambiri ni muni wa malembe itakuna hitatsama la hipimi sana niku hanyakati rwa udahu senu kahine itirisa kutisinya tamimiri itirisa ku ako vitana mimoya lia ineni kasikuwa chitsungu chihanyakwati epara hipimisa higuma itirisa amimiri lia kujivunetela achipitali kasiku yini abantu basimamisa vavene utomi abana na vatswali wakwati vamamani vangena chipitali vahuma kwati vapapai vasimamisa kuya chipitali vaya tirwa mabadzi akutsalanganya guverno ya Musambiki yahlohlotela ku isimamisa hitira hikuzwanana
4: amhlamuli wa muti wa taudahi lomuka vila kulu Benil de Moses uve ya khongotela leka vatirisani va yena leswaku kulaveka aumbanu ka vadahi vontle kasi ku hungula a wuhlupheki ka vahanyitiku
6: hakunene hina va Saudi ha swi kota ku hlengela khwatsini tlhelo ka tin'anga na hi lava ku amahanyela ma cica lomu amugangeni kumbe lomu tikweni ka hina ka vilakulu hi matirhela lawo a tin'anga toxe ha ti gondzisa leswaku loko va amukela a munhu loyi va mu vonaka ku i na ni masintoma yo karhi kota hi va gondzisile ku HIV yini tuberculosis yini mabazi man'wanyani lama kumekaka lomu amugangeni ha swi kota ku hi va gondzisa ku va swi tiva ku va ma identify karintawu loko na ha tshikelile va swi kota ku va ba mimoya vona kota kamba va mu nyika amukhwepa lowaku a tindzeriwile senu ka hina un'anga maxitenga a ya xipitali leswaku va ta mu kamba kota vona va nga ta swi kota ku mu chela ka ni mati ka ni khata
4: lawu a ma hi magizi ya vatirhi va taudahi na vakhongotela ku zwanana ka mitirho ya taudahi ni ya un'anga lomu ka vilakulu Rosana Masambi ka xitichi xa waxiga mahungu xa lomu ka vilakulu
1: muyingiseti wa ku rhandzeka a longoloko wo hluka Inyambani wa nyamuntlha wu chikele magamu ka wona laha hi nga wulawula hi wu andzisi ka wunyikeli ka magezi lomu ka provhinsi ya hina ya Inyambani na hi wulawulile na yena murhangeli wa ta wunyikeli ka magezi yena Tioclisio Huo a longoloko lowu wu tsaliliwi wu tlhela wu gondziwa hi mina Alexandre Gwambi ndzi salisaku na ndzi mixuvela a wengiseti leginene ka mitirho yi landzelaka laha Radio Msambiki lomu Inyambani gichile.
7: Longoloko
8: Hluka Inyambani
7: Binzu ya Institute ya Comunicação Social ikutirisana ni Radio Msambiki emisor provincial ya Inyambani.
9: Cinco horas e 41 minutos.
10: Provinsi yo Inyambani ni masoko ayo.

0: wakasungwa kana vakasungwa mu district yo Murombeni muno mu provincia yo Inyambani mumwe mu Chibaba wali wakawanika no mali yishkalipi yo kushoni mu province mu district yo Guvuru muno mu provincia yo Inyambani kuri kushandiswa mutengo nokwana kuita 120 milhões de geometricais mukati momabasa okunajiriho kushitaka chokuvaka maluvani dakara chini yo nova mamboni musoro ama masoko zvalino ronyamasi ndichona chitatu chosumana nchikujinokwana kuita makuma viri no matatu mwedzi uno wochi mvumbamwe gori rusuru zviviri no makuma viri no matandatu nyakusumura ndine Idrasi Makondela muchini jombe kujina Rufina mundao tiri kupfarira kuti agume ngonjira jakanaka muwairusi yaku mumwe mujibaba mu district yo Murombeni muno mu provincia yo Inyambani ava wali vakasungwa zvisepo ngokushandisa mari ishikaripi yo kushoni chifefi wangu mapolisia ibona vakananga kuti mari iwali vakazova vachiwana zvisepo mukati mokuitakura pakati ponyumba yohomwe va aderto fumani ndhumwa kana mutakura izo mapolisia muno mu provincia yo Inyambani ndivona vakazivisa soko iriwari vachichunguja kuna bungano kuti rinodikana kulingija kushoni mari inoiwa vanoiwana
1: timahikidika district ya Murombeni inyantataniyo achituma kama emola ni maimpeza kambi adimanu ni maliwa akene ado ninge tongu wanga chilode kustara maliwa kambi atikidi maliwa chiningando ni wakwe achinkombela kuwa chia depositara kaombe ukalu kambi adisikotidi niwa manikida chitumbulwa ingolo wakasi yekota kutsa iswa ubihu wanga uma
0: kubuya kwa Derto Fumani ndivona mutakura izo mapolisia muno mu provincia yo Inyambani 120 milhões de meticais ndiyona mari iri kuva ichishandiswa mukati mokuvakisiswa ko kana kunajiriho chitaka chokuvaka maluvani dakala nova mamboni chini yo district yo Guvuru mabasa ayawari ari kuva achiizwa pakati pokuvisa mapuwe akapamukira kakudira amweni antswa ati padivi rino rokutanga kunozova kushinajirihwa makumi aviri noshanu kilomita jo shitaka kushivetehwa kuti kuzonajirihwi makumi aviri no ntatu kilomita padivi roshipiri mabasa ayawada ari kuva achibesejehwa ngopfuma inozwi fundo de estradas anozopedza makore matatu mukuru wani wochigrita chomavakwa mu district yo Guvuru muno mu provincia yo Inyambani va Paulino Cabral ndivona vakazivisa sokuluwari kuna Radio Mosambiki vachiti mabasa kunajirihwa koshitaka zvinozova zvichisiza sokuru wani maningi mukati mo kuda kuwana mukati mo kuda kuwana kusikasika kushoni kovagare nomujijavo tichando musumuliranyi masoko pamangwanani yanu shanu no makumi marongo muna no musefa mushanu muimiriri wo amviru kana mukuruwani wochunganu cho zviya mukuruwani wochunganu choveya vari kuva vachitambudzika zvesepo ngongozi jomustaka vari kunanga kuti zvokushoni kuti vantu vave nokufamba vachikaveteri motokari basi vaolimpi dos santos vakananga kuti izviwari zvinozova zvichisiza sikuruwani maningi kuitira vantu vahwisani nongozi jokusiyana-siyana ivona vaizvibhuya zvisepo ngonjiku inonangwa kuti nchiku kushikana motokari mukati munyika jesi jopas pozuva ngatizeni kubuya kwavo
2: ungumaneka kupakhawo madhoropa maku tsiku la kumadakata litsiku la kumanga tsukwatisa kuma dakata ka si gali wahali ili hambari ga mitsupe tsupe e nyami nyami mova jali tsikuli ili libe yulu kampara kupimisa kusoso e hakupimisa kusoso hena mana gasi ku wongu watu upimisa mambe maoneli ya ku ginani ya kupodihira para ku hivungula kupungela ku oku ka nyami mova kupungela ku oka aba vakimbia ku madziruwani vakupoka vapeyonsh para ku gasi vasi manani nedzimhango dza magita ratori mdzimhango dza maruwani kodza kuvhungula kurini kuvhungula milova eyi valakiya kumahungunya dzimhango madziruwani kuri isu hina bahiromo nyasuru gasi hi kulungeli tsikuli eli ni gitsungu ya nyasuru ni mfumu wa nyasuru ambari ni vambi vale wana kudziningi yako para kasi hitamana kuna hitangana hibuzi sana kiso hikumbi sana kumaone linya kutale para kukasi ngukira kinani para kudzi kungu kazi mango zeezi kulu zimango tsikuli tsiku za kukireka ulu hikurekereke na apa kumula ngasha kikireka kumango ya mimova ntamu hingudwana kuketu sina vungu jisi o singa manegi sika radusi esi sa zi mango mazimovani.
0: Kubuya kwa Olympio dos Santos muimiliru wa Amviru Munu mu provincia yu Inyambani. Tichando musumuliranyi masoku pamangwa nani yanu. Muzi wojipencheni munu mu provinsi ya Nyambani izwari mu district ya Mashishi wakava uspekeja kuna vanyajipencheni mu jiyu jokusiana siana no zokuria pakati po kuda kusiza vantu avawari ati izwari zvakava zvishipekejwa kuna ati aroji kana mpunga ndiwona wakazova uspekejwa kuna vanya kusizwa avawari munu mu provinsi ya Nyambani izwari kumashishi. Inga mutakula izi womuzi ujipencheni munu mu provinsi ya Nyambani wa Januari Jenga vanya jipencheni avawari varikuwa vashipuwa kana kusizwa zvesepu ngokuti varikutambujika ngontenda jokusiyana siyana. Vanya kusizwa vainga vafara skuruwani maningi ngokupuwa beseru rosokuha.
3: Aisa ni fadam kona ngibonga na ngitakide ngimuya kuona kukwe ngudundu kwa abanye abanyanya nawo ngamana okomboregera mashuku kwangu kwa yo mane ngana ngibonga na ngitaka bela ngirukom ehe tumi delo jipo ivelo jipo bela ngirukom ngirukom atatumol ma kanchi to manga batumo preke segredi nani uyi ni tumtun wai majad barege ngulivu ready success para mi valeu é fazer o que é com ele.
4: Eu gostava, porque se o meu senhor vai se pensar que não se maneira, mas se maneira se eu com valeride o toma o ângulo de ngapun toma, já gasi quis fazer ano, no valo ango danra o no valo ango ele guao, na andressa naíure, e do tempo eu em o toma de descontar o toma.
0: Kubuya kwa vanya kusizwa ngomuzi wojipencheni mu district yo Mashishi. Ayangainga masoko provinsi yo Inyambano kunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasi Makondela muchini Jombe pujenga jina Rufina Mundao.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: hi losili hoya hoya ka mahungu ya mishu la ha radi Mosambiki ya muntha wastatu 23 ka setembro walembga 2026 ti shoko ta mahungu lawa mukombiki suwa mfumutinza lumu inyambani arseni ya masingi I kombela marangeli batikereka ni miganga ka hungwini lijwaku va vunetela mfumu hilo mga kutsinya chikaratu shoko tradisiwa kavanana Lumu inyambani batirvokari hila vavona watudzika vanga amukeli a tichapautaji a ENSS hiku a tikomponi batira kukatona tinga posi mali lei batirva tsemeluaku hweti ni hweti. Aka mihlakano ya kutijisa miri tasa kozafa atlawa wa bola wa tikwini ga Mosambiki wa sub 20 ubili atlawa wa Ilias Mauritius hikano wa jugolu Jokala Angulo Tolu a Mahung Moloman Clinica Mina Americo Mukumba Bernardo Salomão e Calbasso Pigamchin. Mahungu ya Mishu Laha Radio Mosambique. Lumu inyambani vatirvokare. Hela vavona watudzika vanga amukeli a tichapautaji a ENSS hiku a tikomponi vatira kukatona tinga posi mali leyi vatirhi va tsemeliwaku hweti ni hweti kuma ku andza ka hungu leki na yina kulori Horacio Romão.
1: Ku vulavuliwa hi ku hundza ka ntlhanu ni gin'we makhumi wa magidi wa magidigidi wa mametikali mali leyi nga va yi tsemiwaka vatirhi ka kusuhani ka ntlhanu wa magidi wa tikoponi leti hakunani tidevhaku a ENSS hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani. Akutala ka tikoponi leti devhaku a ENSS ta ku yelani ta mabindzu hambukambe ni ta ugada hi rhundi na thayimu wa ka muti lowu wa ku yelani ta tipheceni ENSS lomu inyambani yena loyi a wela kuswaku ku na ntirho mahiwaku wa ku kumeka na ku byeriwa a tikoponi leswaku nga ti landzelela a nawu loko ku ti tsema a mali hweti ni hweti ya mutirhi nga yi kongomisiwa a ENSS kasi ku loko a helomu ku humuleni kutani a ve ni swikarhato swo karhi a kumeka na karhi a vhuniwa ka ku khamisela ka yena a lembe leki swi kotekile ku va ku kumiwa a ku hundza ka 25 ni 20 magidi wa magidigidi wa mametikali I rhundi na thayimu yena loyi a wula kuswaku a ku yisa timali a ENSS swi na ncuvunu ngopfu ka mutirhi ya mandziku wa siku
2: a tikomponi leti hi nga tsalela I 10,000 wa tona 401 I leti ti ri haku I ntlhanu wa magidi ya tona ni metado swi vulaka swaku a metado hi lomu ko kala yi nga rihile hi presidikaraku a vatirhi vo tala hi laka mhaka leyi hikwalaho hi kona hina hi ku khotazela sempre a va contribuindo ku nga tiempresa or ti nga tikomponi para ku fela ku va rihela mangava lava va nga nawu para ku a vatirhi lava va rilaku siku ni mumu va byi kota ku kuma amabindzu yabye
1: I rhundi na thayimu wa ka muti wa ku yelani ta tipheceni ENSS lomu inyambani
0: Hibongili Horacio Romão lumu inyambane kukari ku dahiwa a vanhu va xanisekaku hi mabadzi yo tsalangana andzeni ka ukulungele ka siku ka masochwa leswo hi 25 ka setembro Avelino Antonio
3: avabadzi lava va nga kuma thomu ka kuve va operariwa chipitali cha chikuki ku fambeni ka phulu leyi ga ku daha hambi ni ku operara vana tiko lava xanisekaku hi mabadzi yo tsalangana ndzimeni ya ukulungela ka siku ga masochwa wa zihlanu loyi yaku ka yena va kombekisa ku tsaka hi leswi va khomisiwaku xiswona a chipitali amtirhi ya radio Mosambiki wa zibile loyi yile chipitali cha chikuki ya bula ni vanghanana lava nga laha bixeni na varindzela khatigadri ga ku nghena lomu saleni kasi va kuma operasawu I vana tiko lava nga ni mabadri yo tsalangana vanyingi va nga rindzela malembe ya manyingi na va lomu ka ku xaniseka vona vale va rindzele leswaku kumpheleni ka tirho lowu va tizwa khwatsi kambe na vadahilwi va bonga mfumo wa tiko ga Mosambiki hi ku ve wu pinyamili ndzimeni ya ku ve wu neha a vadokodela a kusuhani kasi ku ta wona mabadri yabye
4: Abil Pedro.
5: Ndo tizwisa ku yini zwine zwo karata?
4: Zibon, li tiho.
5: Yo mahisa ku yini?
4: Yo bayisa.
5: Se yo lahola kuma operasawu. U tizwisa ku yini?
4: Ndiza ben.
5: Laha madala, male manganunga nawo.
6: Ndzani kwa rende ino viva malembe.
5: U karatiwa yini?
6: zikarantewa hema babya mina ndichikuna chikuna chingane malembe akwadro ane zvinhu ndisofurara hema babila
5: zvauto seni kuyokada hewa la chikukivikile
6: ndivitebile kuni nane ndito adoja ndina nemahatratamento la hospital lechi mazina nyimela a processu ya ya operação porque não é fácil aqui um plano para essa operação já então essa aqui é a fase disso não está querendo ouvir né
3: e na quarta de Moçambique na Kona heve hula hula hospital chachikuki na Mauro Givlisa anga musocho katakumbiri dokodela wa hombingovu loi arangela ku chikwata le chidaha ku vanhu a chipitali cha chikuki yana ina ku hambile swikunga ku amasiku masangula ku kama makunhu hikuva phulu legi famba kala wa zina cha vhumela chikhata ya ku kova wihini wihi loyi a nga lumuka ku karateka a tshinela ku suhani la chipitali vona va nga ta tlhela ka maputu va siya vanhu laha bixeni na va nga dahiwangi ku nga ya chikuki basi a mitirho leyi yi mhakaka wa chipitali cha hombi cha lomu Nyambani kwale dorobeni ga Nyambani hambi ni le ka Masingi ahunguleki ngiposiwa hi mina Avelino Antonio kusukela Machichi
0: a mukumikisi wa mfumo tsinza lomu Inyambani Arsenia Masingi kombela a varangeli va tikereka ni miganga aka hun'wini leswaku va vhunetela mfumo hi lomu ka ku tshinya a chikarato xa ku chadisiwa ka vanana hungugi ambiwa hi muripoti wa Radio ya Mozambique aka Manyiki Danielson Nyakula.
7: A mukumbikisi wa mfumo wa tsinza wa ka provinsi ya Inyambani Arsenia Masingi yena kombelaku a varangeli va miganga hambi ni va tichechi kasi ku va haxa a mahungu ya ku nga huneki a michado ya zvivanana hi xiputukesi ku nga unions prematuras. Arsenia Masingi a wa vulavula a mambirhi lomu ka hun'wini laha nga kumeka a maliendzo ya siku jin'we laha nga kumeka a bula ni varhangeli va miganga hambi ni xitshungu a sekretaria di stado a wulele ku zwi ni fanelo kasi ku a vanana va kula hi tindlela tinene kasi ku va nga tingheniseli laha ka michado na va hi vanana a chin'wana chikhalo a nga kumeka a chi kombekisa hi lexi xa timhangu ta mimovha tikumeka ku tionheka aka masiku lawa ma hundzaku. Arsenia Masingi a wulele ku ku zwi ni fanelo kasi ku a vachimbeli va fambisa hi ndlela leyinene. A kusukela ka xidoropana lexi a hunguleki gi rhumelo ha mina Danielson Nyakula.
0: Kuvetelejo a kubonato wa distritu ya le kafunyololo i ku tsa a vanana a ku ve va nga fambi usiku kusukela a mukuhini a Mozo Alberto
8: a magezilawa i ve a mamaha a ndzeni ka mitirho ya wu nyikele ga uniforme u nga ve u maheka le xikola basika tsa mukuhini. Valdimir da Georgina i wulile leswaku ku hundza ka tlharisi lowu a mfumo u nga ta ve u nyikela a tsetselelo ka vanana lava tuve va kumeka ka mandhawu ku kumiwaku kona a chingwere hambi lava fambaku a wusiku.
9: Os papais ficam a dormir e pensam que as crianças estão em casa enquanto as crianças estão no mercado a disputar bebidas alcoólicas com pessoas adultas. O que nós viemos hoje para dizer é que não queremos nenhuma criança no período noturno nos locais de diversão.
8: Kwa he Valdimir da Georgina, murangele wa doropa gakafanyololo kwalomoka provincia ya Inyambani na wulawula hi wutsatsiyi gavanana kasi va nga fambi a wusiku hambi ku ve va kumeka ka mandhalo ku chayiwaku kona a zvingwere. A mahungu lawa ma nyikeliwa hi mina a Mozo Alberto kusukela seno ka paela gakafanyololo.
0: Kasi ku vala mahungu ya mixu a ntlawa wa bola wa tikweni ga Mozambique wa sub-20 u bili a ntlawa wa Ilhas Mauricias hi ntlhanu wa swigolo swo kala a angulo tolo wa zibili. Mozambique wa kholwa ku a nga swi kota ku chapela ku ya ka chin'wana chigava. Manuel Schmel
10: atimamba tati kuga Mosambiki tizvikuti ili akuveti humelela pambeni ka tlawa wa Ilhas Mauricias kwala ka tlhanu wa zvigolo zvako hlamuliwa hi dangarila a zvigolo zva tlawa wa zvimambana zvakuvitaniwa subi event ile zvizvona zvingave zvichiliwa ha yena aliri kuna zvimwe na Kensani Machel akachihenga cho sangula kaseka chenga cha umbiri aliri hilo ya angawe achela achigulu cha unharu chako suketela kayena kasi riza hiya na loyi angave avala hika letela nakuna uchiri gazugulu zatawa wa zimambana hikwa lahaka kuve atawa timamba uhumelele kurinzala lezaku kubelwa ayinwanyani amikawa kasi akutiva lezaku a zvimambana zvati kugamusambiki zvita zvikota akuve zvikumeka akatsvatsva hi akuka one holole mameshi nanzi na kutiveka kule zvaku atlawa wa Angola hilo uona ufanele kuve ukinginzana ni tlawa wa Lesotho kasi amalawu yenawo itabela ni tlawa wa Comores.
0: Basi mahungu ya mishu ya wastato 23 ka setembro wa lembe ka 2026 manyimalaha malongiselo makhela mahingilete wa hamina Ameriko Mukumba Bernardo Salomão e vika ubasopi gamchini.
11: Muzile mahungu ya inyambane.

Ai, por isso lá eu vou essa rosa da mboa aqui. O barro batan aqui. O ataque pime sa kuwadi ndetse ku kotse hotega. A holo wa go no batsani. Mane ga no tatang zu khunda. Wa go thega kwe. Mane ta ta go haka. A holo wa go gela mo zu khuta gambe u gitse ingisi silo. Una luza sinya singi. Kunga ba tata le ne le crazy no kremen ku a ngulo sa go gadzu kui. Le ken ku inda go sa sa wadi. Ku en ku itsa pau. Nuvanya kwa adikisa kusinyunguzu.

Nguleni hilima, nguleni pami gongo kuwa kika muna ngekoni iyi ya setembru ya upaya yitunga matapani utemifarinya koni. Akulubomu bali nyangu koli wasi uli kutuma wakwala wukama nya dishikina wakasara watu wale watama na ujimbia mngi kidema wamu barabari migolo wakwaza umuhanda sisawe wakabwete iji kukusa sepataka kutuma. Auli shilipi indu kuya bata watakani nyangu kufali nyangu mbako kutuma. Bagudza sisa bangana kunkanu.

15 horas ni 57 minutos. Mitsikar mwen si toasti DJ ngembani. Hoyo hoyo kami tumetu mwili di mi da jijopi munu. Wa zitatu. Litsi kuhi kuni 23 kastembra lemda 2026. Mitumu yetu noe tzimbila ngutin zilatia ngumbimu ya 16 hora. Inatama na mahungu ngutumisanu ni antena nasional. 16 horas ni 10 minutos. Inavimu sungu ya mahungu. Msana ketu inatangala sero chenje hambini mabulu. Kalambimu ya 17 horas. Inatama na mahungu ngutin di mida jichupi. Inawe ya kasungumbima 17 horas ni 30 minutos. Inatama na mnongo nukopela ngunyumbani hibula. Kasi ngumbimu ya 18 horas, não é rede mana mahu kongontu misano ni antena nacional. 18 horas ni 20 minutos, inave matimo ia ditsiku. O change numa bolo kalambi mea 18 horas ni 54 minutos, ino a rede ningana mitumu kabatu misane kulo jari dime da chiputukis. Mitumu ngue kumanzane kamina Sandra Masango, ngoriti na dao central radio Msambiki, ila kubeka kubonga kao nangulo kodi hilumbele nzebe. Jisima mo ilomba kala hiya wetandi maya tuenyasi. Itzikari hikuna velu ingi siti unene. Ungaluzi ndanikati minitis ngatinga hinata mana mahu kongontu misano ni antena nacional.

Inii 16 ore și 24 minuti, ucenjua Safira José, ajina shaba kuleti kene na mana kuyambala na ono. Mkwa henganka moro na si jumbo siya vanano, lako siya la mani vanana vawena. Sechali simaka singu za mati zanata kumwana wawena uya kawena. Uzamo uchari, uchari hiomba kasingu mushaisa, umungola kwati. Unati wana na uyelela, naleka kutimela kasiko na vangwani. Serizi kasi Safira José, alichini nguma hachuna kasingu ni ashaba kuleti. Mkwa nuzu mbani siya mba. Kuleti sengu tia vani puka kukutona sena ngati ambala ngati zuzela ngena chikuleta na chamina nita ambala kasikungu wana wa mina asimama ajini wona anishlunipa kambe kuleka kuhungula tingwani hungula chisofu usumela kambe huzivaka siku mutendera ngunzila enene ngukwa chichi hida ya kuna natuwa basikati ngukwa hivaji ya umbomba ngutu sejali simaka sengu hungula hizo usha isa mwono wa wena umungula kwa atikambe umutendera kwa wea kunguntu munu utamushivila mabaji mchikela usamati nzila kambe kumuninga mati ya samba umuninga mati ya jai ya tisere la mana kuhiseta ndani umuninga mdi umuninga mpawe ya unangatila ntona uladitse kutika ungola chukukwana chilecha wena uyoko mutela ntono mbegela chiginya unati wona huwa mwana anazumba ni nao anaku mwona kwate atsimela kambina nao kungola kwate wangwana kena kakotolu ngumirende kakotolu kasingu mangolili ya kona umatenderela ya kona unamuona nazumbiseka ni nao usumela nao umuhlunipa isinga kuzumbo chumu bobo atela yote mbimu umuona kota wanene ngulo kwa di haka kunene kambi habida kwa singa haka kunene kule kumuona kota mwana wawene ini 16 horas ni 26 minutos mitumera radio Msambiki shtichi chenge mbani kambi muhila kumana uchenji wa Sergio Miambu aji kuleka hipanana mkwa hiva mweo hila kasi kuhibabelana isumela kambe hiningani hishoni pana hilwela ditiku hilwela kambe miti yatu hinga daene nunguchichi yatu kuleka hingona na ngunzila inene kukua hiva mweo hivanana wakuvele kwa ditiku ni kadadungwero da ditiku dadungwero da Afrika niku dadungwero da Musambiki sehi za menti nzilatua hiviva mweo kasi nkaditsuri inizo sezi ora jini 26 minutes uchenji wa Sergio Miambu kambe kulwa kakona kuwa hidichicha hitutuma hiya kehi na tiona hishuki sa ditiku datu

16 horas ni 36 minutes i Elsa Mange ane kwatisa nga wo thoka vane gwela ku hungu ka khena kunga vha thonga vane mana ni tshitovhelisa nzila se ni lava ku dzula ntini khene na mana ku humula ku gwela ku hunguka na mana ku humula ka siku dane tola ngumatina se cha ni sima nkwa ni dzulela ntini vana sala ka si vona va ku vho dziva vana sala vona va ku ni misungu ya inene kaembi mu mindset hila ku mana Felix Moy ha tshidzumba khene kutolovela ukati ngutonto hali kambe n'wananga uxila ku dzula tsimbila u dzula ukati ukasi u na mana sikosana sichikasa ngumatsolo una khata ku ya thembweni uyo ta pindo ya gova no dila mirongo khosimusana u khumbuka mame mama tisalete ukati kakwe mamene nhati sinzela wake ukati se kunga una toti lulamile u dzula ukati kawe na dzumbo tolovela khena ngoko uti woni to hase ni lulamile seni kuti ni ngati dzulela ukati ka mina se unga sala ku dila mirongo ini dzo sezi ora chini 37 minutos. Ele vai ter na bimu e às 17 horas que a sua tamana marrom com ele mira de chupi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 18 horas e 20 minutos, em Bima Coapolo, Maçango, Arrininga, Matimu e Aditsiko.
2: Matimu Aditsiko.
3: 23 de setembro, Ditsikudiwa, Kumaneka, Kuchikulungelwa, Lidoropa da Lixinga. Lidoropa da Lixinga, Adiwa, Dingadidi, Tidziwa, Nguvila Cabral, Ngudona, Kalamhunu, Dimanekako, Didintzinza, ka província ya Niassa. Lidoropa de Moedo, Dimanekako, Dichiwumbwa, 290 km quadrados, Ahawa, Kutalakawona, Kumanekako, Kudi Migova. Lidoropa de Moedo, Dimanekako, Dichihambana, Niyawa, Kutala, Yalitukudatu da Moçambique, Gukonhaka Kuvi, Dichiwumbwa, Gutungutu ngu Migova, Ahawa, Kumanekako, Kuchimaha ngutu Peho, Ambini kuvi Uchitala, Kuamati. Ngutuwa dimanekako tichiwombomba nguta kuanza, Lidoropa de Moedo dimanekako didiyahatsi ngutu, Luku dichifaniswa ni mambi madoropa ntsinza ya ditikudatu da Moçambique. Lidoropa da Lixinga, ngudona dimanekako dichivira langutu anuwa Nampula, ngu konhaka sikumanekako kudini koridori ya Nakala. Lidoropa da Lixinga, ngudona dimanekako ingatinga pasatona didi ya hati ngumitumu yata kuanza nkwemaka ditiku ngu konahawa dimaneka dichivirela Kutungutu aniwa ka provincia ya Nampula. Dinadiwa da Lixinga, ngudona dimanekako dichi uomba-omba ngu paredi mwendo muru. Dina dimwedo dimanekako dichita ngu hawa ka montanya ayo imanekako idihu ka uona inganga ulena na chambanisa aniwa kwamba. Ngu 21 wa mayu, kadidampida 1933, inganga ulena wa planatu de Lixinga, nguona ungamaneka uchi dano kuvi idi Vila Cabral. Kasingu 21 wa agosto wa didampida 1956, kuvi kuchiguletwa inga chidropana. Kasingu 23 wa setembro wa didampida 1962, ngukona kungamaneka kuchi kata kuvi idi mfumo wa chidropana. Ngukadona aditsikudiwa da 23 wa setembro kasingu kadidambida 1973, ngukona kungamaneka kuchiluza utumi kasi poeta Pablo Neruda. Kama timu ya kulumba ditsikudiwa da munhu hikwala kanyisidi kuguletwa ka Lixinga inga didoropa, hambikambi nikuvi kudimanikidi kuchiluza utomi ka Pablo Neruda ene angaluza utomi ngudidambida 1963. Matimu ya munhu mamanikidi machibalwa ni kushashametwa ngu Paulo Masangu, aniwa ka michini kudini Luiz Batista.
2: Mwingiside Matimo Aditsiku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mwengisiti ilawo kimeta mitume ato nguridi mihida jichupi. Mitume nga kata ngumbimu ya 15 horas ni 54 minutos. Mitume iti manzani kamina Sandra Masango. Ngundichi nadao sinti wa Rajo Msambiki hiveka kubonga kawa nangulo kudi hilombe lenzevi. Simamo hilomba kukua mitume nga dihichia masono nguridi mila chuputu kesi. Disuiti inaona nakambilo jizimu chichi hila isa.

Eu me falar de Moçambique, eu sou provincial de Inhambane, eu sou provincial de Gaza, eu sou provincial de Maputo, caminho de Rulique pela Yanyamonta. Wazitatu. Makumambiri inanaro kanzato 2026. E ringwa na siglo ele tlanganisa ka a xitiko hi swifundza leswinharhu nkongometo i ku va kunene i ku fikisela marungula nongonoko hambe ni fambela ra muganga lowu hi xiyimo xa ta vuyimbi i mukhuva lowu tivekiseleleke amungisi ri ku va hi longoloka kala 23 na 29 minutes ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka ta marungula ya nyamuntlha ku ta landzela ke nongonoko lowu ke u nga ta yi fikisela a marungula ya nyamuntlha hi ndzhaku hi 22 swi ta va ni ta mafambela manene switaratwini ku va hi 22:30 i kuma ta vukodi 23 swi ta va marungula hi va ke bubula ku ya fika 23 na 29 minutes loko ta pfula mukhandli lowu wu nga ta salela kumbe wu nga ta fikisela a ku va ke mpela u kuma ultimo journal i Frederick Mabunda ka michini Mari Martin xiyena a ku lomba ka rito hi ku pelisa ndzhaku kambe hi ku endleleta tinhlokomhaka ta nyamuntlha.

nhlokomhaka ka mahungu ya Dzonga ka tiku mukombisi Boniface Novela. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoriwile lembe leli eka lava va 35 va hehliweke a wuhereki ni homboloko lin'wani eka wutenderi la timbabyi a swibedhlela. Xifundzankulu Nyambani, 10,000,000 wa vatirhi va ta tshuka va nga kumi nchachazelo wa vona eka ENSS hikwalaka ku va tikomponi va nga ka tona ti nga endleketi a timali ti va tsemiwaka ku va ti ya ENSS. Ku tlula 2,000,000 wa mindyangu leyi xanisekeke hikwalaka tindhambi ta ku sungula ka lembe, xifundza xa Ximbutsu lomu xifundzankulu Gaza va karhi va pfuneka hi mbewu ya ku hambanahambana ya ku va yi bindzula hi nkarhinyana ku kota va pfuxeta a bindzu la vurimi. A ve tinhlokomhaka eka mahungu ya Dzonga ka tiku Maputo, Gaza na Nyambani.

0: 21 a 15 minutos. El reloj está a las 21:30.
1: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

0: Funisa to rendzeka lipelili hi kanongoloko wa mahungu ya dzonga eka tiku ka swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani. Murangeli wa swifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna atatsiya varimi va xifundza xa Xibutsu ku va va hlayisa mbewu leyi va phakeliweke. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawuda wa xifundzankulu Maputo va hlongoliwile eka lava va 35 va hehliweke ahuhereki eka miti ya Udahu. Xifundzankulu Inyembani, 10,000 wa vatirhi va ta tshuka va nga kumi ku seketeliwa hi xihubyana ENSS hikwalaho ka ku va tikomponi ti nga heleketi mali leyi va tsemuriwaka emintirhweni. I tinhlokomhaka eka lava ni man'wani mahungu hi taka na wona eka swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani. Malula Msuwile, Tlhelo Mukombisi, Boniface Novela, ka michini ku na Mariamu Ibrahim va ku navelelaka Wingsiti Linene. Isangula mahungu yena lama xungetaka swa ku vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoliwile lembe leli eka lava va 35 va hehliweke uhereki ni homboloki lowu tala eku tendereni eka timbabyi lomu swibedhlela. Nxaxameto u ta na Alberto Paulo.
1: Lavambirhi va hlongoliweke vatirhi va mfumo a xifundzankulu Maputo va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso lama kumiweke a xifundzankulu ku va ku kambisisiwa hi xiyenge xa hanyelaka ta wudawu lomu xifundzankulu Maputo. Vatirhi va tinghenisile ka timhaka ta wuhereki na miniku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlela swo hambanahambana. I mahungu ma nyikiweke murhangeri wa ta wudawu wa xifundzankulu Maputo, Daniel Chemane, loko a vulavulaka nhlengeletana ya tintlhari ta xiyenge xa wudawu nhlengeletana leyi gameke wa humbirhi loyi a xifundzeni xa Matutwini. Ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twe marito ya Milagri Mahlayaya, i murhangeli wa ta wudawu wa xifundzeni xa Magudu. A ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku va ku leteliwa tindlela ta ku yantswisiwa matendereli a swibedhlele vona kona ku tshunetiwa mintirho ya wudawu emigangeni yo hambanahambana yi kumekaka tihandle ka madoroba.
2: Ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihileswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona, leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi, hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu. A ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka ma-sistema subcommunitario, loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi lani mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa. Se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana, swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le ndleleni leyinene.
1: Subsistema communitario lweyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka.
2: A ka subsistema communitario leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana, leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani. Ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku na va agenti polyvalent lava va tendera xitshungu, kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona, lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
1: Leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya ko a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu.
2: Vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendera layani va kota ku swi hantlisela, kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va rhumela a timbabyi leti ku va ta ka swipiritani leswa swikulu, kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendera.
1: La ku dokodela kona kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe na ko na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo hi wani?
2: A ma godi hi nhlaya leswaku a ma tshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi ta maka swi taka na swi yenceka. Masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilitara materindad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya tendereka hi matshamela lamanene. Vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni, kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi antswa.
1: Milagri Mahlaya, murhangeli wa ta wudawu wa xifundzeni xa Magudu, loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha, hlengeletana ya xiyenge xa wudawu, hlengeletana leyi patseke a Service Province Provincial de Saúde. O jornalê irrangelo a cabo com visto de uma forma que Maputo, com a Direção Provincial de Saúde, le irrangelo a cabo e Conselho Executivo Provincial.
0: Xifunzangulo em Nyambane, como o Magidi na língua lavatire, para tocar uma cume a chachazelo e colocar de fanelo da bona, e com mali levatimlo a caca de compone e vanga catona em alegitivo INSS. A ito ni anshautelo na Horacio Romão.
3: Lomu inyambane kuhunza kaa kumi ni jungu magidi wavatiri vata tsuka vachangana nishukaratu siku mataku yikuwa lakaku atukuponi leti vata kukona tize maama litinga yisi ENSS kunga muti luu wakuyela nitapeche nitavatiri kuwala uluwa hekuhunza kaa kanu ni jungu makumi wa magidi wa magidi gidi wa mamitikali malili inga wa itzemu waka watiri kakuswa nika kano magidi watu kuponi ileti hakuna nitidefa ku ENSS hichini mcha provinsi ya Nyambane akutala katu kuponi leti defa ku ENSS takwela nita mabinzu hambukambi ni taugada irundi na taimu waka mutlu wakwela nita tipichin ENSS lumu Nyambane yana lwe wala kusha kukuna ntiru mahuwa ku waku kukumeka na kuku ziru watu kuponi lepsa ku nga ti lanzela anawu lukuti tsema amali weti nweti ya mutiri nga ikungumisiwa ENSS kasiku luku ahilu mkuhumbuleni kutani aveni shukata tukari akumeka na kare avuniwa kakamsela kayena alimbile gishukote kili kuwa kukumiwa akuhunza ka makumambiri chanu ni mambiri magidi wa magidi gidi wa mamitikali irundina taimu yana lwe wala kushaku akuisati mali ENSS runa nchufunu nguvu kamutira manzi kwa siku
4: tukomponeti hinga tsalela i 10 mili watona 401 ile titiri haku inkano magidi yatona ni metadu swila kwa zwaka metadu yilo mukukala inga rihili hi presidikara kwa abatiri votala hila kamakali hikola ho hikona hina hikukhotazela sempre aba contribuindo kati empresa oti ngati kompone para kufela kuvari hela mangavala wanga nawo para kwa abatiri lava vari la ku siku ni mumu vazvikota kukuma amabinzi yadzwe
3: irundina taimu wakamuti wakwela ndati pecheni ENSS lomu inyambana
0: mangwana maungu takana wana mashungada shaku kutula magidi mambiru wa minjangu leyi ishansikeke kwa lakati ndami shifunzasha shumbutu lomu shifunza nkulu gaza ikari ipuneka hembeu ya kwa mbana mbana mbeu leyi anga ya ukhauleka kambi na ikota akubinzula hinkarinyana utzongo mbeu leyi isikiselaka ambe nika jans akunyigili wakati mbeu leti eka warimi nishungani shupunu Shupata amavele hambi na tifejau, leti ti nyikiluweke umuvulwe, amgangini wa kwa kamisawa, shifunza shumbutu, nzini kakuwasha makungu ya kuwa kuyakisiwa nzaku eka tindambi. Imakungu lawa malanzo waka intlanganu uchu waka kusekitela ewa nsati maheshe. Intirisanu ni shudwana shokaranga shwa mfumu. Na kuvula luanze ni kama unyikilua ka shpunu le shwe murangi liwa shpunza nkulu gaza alfe unkuna avu li lili shwa ku shpunu shinze ni ika kutuhinta ika mfumu akuwa shishotela ku aminjangu lehi shanse kakekola katindambi ikota akuwa ilonzo vota timbe uliti hinjela inene kuwa numunzu kujwa kona lina jala nza uka atishani isu
5: atimbe uliti ayipara ya mausa a swina prema mchovelo ipara ya jarama simwini

0: ta kuma swa ku hisela hi dya loko hi hisela hi nga na nchumu xavise hinkwaro hambi hina hi nga vafuwi hi hloteriwa ku va tihomu ti hina ti nga tshami kule ni madanyi kumbe ni mati ma nga kona hikuva loko xihala xo hi fikela hi nga ta kuma ku va tihomu ti hina ti kuma mati ma le kusuhani ni wo matlela hi fanele ku ma hlayisa khwatsi hikuva loko ko va ni xihala swi ta hi kalela.
1: I marito ya murhangeri wa xifundza nkulu Gaza tatana Alfeo Kuna na tsatsi ya varimi va xifundza xa ximbutsu ku va va rondzokota mbewu leyi va nyikiweke ku va i ta pfuna ka mundzuku. Kasi tlhelo yin'wanyani Pashkwali Mapilele na a kombisa nhlanganu Mahlahle a vulele leswaku xo xipfuno lexi xi la ndzeleni ya ku va ku seketeliwa a ku lava va luzeke swa vona ngopfu ka vurimi va kota a wu pfuxeta ebindzu la vona ni ku tijisa eka mindyangu.
2: Entaka programa leli hi lona leli li taku li tata kompletara li tlhela li considera ku i programa leli li nga ta pfuna ku vanhu vanyingi. For example hi ka ndlelo ya mbewu hi ta pfuna 4,000 wa mindyangu hi ku veni hi kuma mbewu.
1: Ku vula leswaku handle ka ximbutsu makungu lawa ya ku va ku pfuxetiwa a vurimi ndzhaku eka tindhambi ma ta va ma pfuna na ku nga ri khale varimi va swifundza swa ka Xokwe na Mandlakazi lana ku nyumulaka a ku va ku khumbiwa ku tlula 4,000 wa mindyangu. Mahungu ma landzelaka Manastelio Manyisa kusukela xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirhisano u nga kona eka mfumo wa lomutikweni ni wa America hi ku seketela a swihlulu eka vatsongwana lomu aswikolweni.
3: Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 million wa timetikali a ku va ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulu vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri rikongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolwe swa swifundza swa ka Nwamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa ntlhanu wa malembe na rin'we na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulu leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula nambi ni bindzu ra masimu mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu yi hanyaka ka matshamela ya ku nonoha. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
4: I va ka hi ntsaka hi michumu yimbirhi ndzi ya ku sungula i mhaka ya swakudya lomu exikolweni naswona a ku veni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na va xurhile ni ku veni va nga tshiki ku ta xikolweni hikwalaho ka ndlala ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo. Investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
3: Nkameno kona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vuli leswaku mfumo wa ximerika wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela a mahanyelo manene ni makulela ya vatsongwana a ku va Musambiki a ta va ni vanhwanyana, majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
5: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitam cada refeição, cada aula e cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
3: Ku fuleni ka projeto leri mintirho ya Radio Moçambique yitwe marito ya Lázaro Filijimina Mashava, ntsongwana loyi a khenseke ku seketeliwa ku humeke nkwamini wa mfumo wa ximerika.
6: Ikutsaka swinene ngopfu kuva hi le ka nkarhi lowu wa lisima swinene ka xikolo ni muganga wa hina ku va yamukela vupfuli ra projeto ku dya xikolweni Nutri para Aprender. A projeto leri ka hina vadyondzi ri kombisa ku kula ku dya

0: tinene ta vudyondzi, hikuva loko hi jili hi kuma a matimba ya ku twisisa vadyondzisi va hina ni leswi va hi dyondzisaka. Na hi xurile hikusa a sakala phanga a li nyimi loxe. Hi navela ku tlangela sevhidichivi ni vaseketeli va yena hinkwava nga swi kota ku tisa projeto la Kamanyisa ni swikolweni swa Musambiki. Hi tlangela vadyondzisi va sweki ni vatele va hina. Ka ku tinyiketela ka n'wina ya tshembisa ku hlayisa ndyombo leyi hi ta yi hlayisa swin'we ni xikolo xa hina. Hi hlonipha hinkwavo lava va hi tekaka hina a ku va hi ya mahlweni tidyondzo ku va hi ta hluvukisa tiko.
1: Marito ya Lazaro Filijmina Mashava, Mtsongwana, ajonzaka shkola bazika dinkuwa nini, akamaluana Kamanyisa loko vula vula na kensa aswa anano, swi fihlulu leswi vanyikiwa ka swona, nzeni ka projetu leri reseketeliwaka imali ya kufika 40 milioni wa timetikali, hi umeke nkwameni wa mfumo wa tiko ra hina nseketelo ni mfumo wa Ximerika.
2: Loko hi tlhelela xifundza nkulu hi Nyembane hi kuma nseketelo ka lava va hanyaka eka swikarhato hikwala eka ulima tanihi entelelo wu taka na Sandra Masangu.
3: Ale distritu ya Mashishi lomu Nyembani vanhu vambirhi hi lava nga vhuneka byakuga hambi ni zvikarinyani ka siku famba ha zvona. Ku vhuneka loku hi loko ta ku hi le ka mitirho ya siguransa social. Alava nga vhuneka hi lava nga yamukela a zvivhunu zva ku fanana ni marosha, mpupu, sabao, mafura, tisumu, sikiri hambi ni zvikarinyana zvimbiri. I vanhu lava takona va hlengela ka mitirho ya seguransa social va kumeka kona va xaniseka hi mabadri hikolaho a va zvikoti ka siku ha mitirho ku tivhunetetela siku gin'wani gin'wani. Munyiki wa mahungu le seguransa social lomu Nyembani Januari Jenga hi lwa wula ku leswaku mitirho leyi hi leyi taku na hi mahiwa ndzeni ka wukulungela a xipimo xa 37 wa malembe ya muti lowu. Alava nga vhuneka hi zvihiwa leswi va kombisa ku tsaka hikola ka zvihiwa swi nga nyikiwa hi NSS.
4: Aisa ni fada mpona hi bonga ni na hi tsakile ni mi ya ku vona ku khwenyi ngudunduku a vanyi nga banyipanya nawo yo tama na o komborekela maxikupa nkupa yo mani nga na hi bonga na hi tsaka bela giri kombo ehe tumidelo xixipofu hi vela xixipofu a bela giri kombo.
3: Varhangeli va miganga hi lava bongaka hambi ni ku kucetela van'wani vanhu ka siku va titsalisa ka mitirho ya siguransa social.
5: Umbert Zegome xisekreta kubayo yo lomba khini ha tshavuto ha privela kose nyo bonga isi hi nga ta ningwa muhuno bonga tumuwo va ku nawu vana esi va tumako porke muhuno ku risiku vatho va tshavo tika va maneka na va tsakile. Na vadzika rata kumi tumu yeyi va ku nayo porke vomo va ku ni dzibanga dzawo kuma va ku ni tsinekosi dzawo kha va kotsikeri ku yira ku dzi beta umo va ku va vhetekaku umo vo khala vana vumba va ri dandra va rini va si vanhu ku phaswa zya etho lombeleketi va tshavo vali va ku ni sikirisawo vana yiri parti yoyo para mana ku phaseka mindru nyalisini somosanana vana siti yako somosanana sina dandra ku na sidziti kowe. Kasi yinani a nga bana tuma papayi papayi tomaxi mani esi ku yinani ku yikaratso yayi porke u era trabalador desdukati a ri va tuma romo zva kumprira reformara Infelizmente eu e o pagar dato muito obrigado.
6: Nelson Arthur Nemba. Nyakutala nokubonga nokutsaka kuti muwa ina isimungajira nyakutamuta ninga qualquer coisa membro yato papai wato amigo wato nokutsaka munga emeni cover tengi musi mwavansari ni programa yimu nayo nyaphasi yatsapo komunitari uyi sempre muthu moya ngabavanya kukuthuma ate kumana reforma iyi abadzithumela ulangabari makari nyasibasakaraze kunyiya porque mamai komunyamai waikho yangabadwana kukweta muthu amulipadzitsapawo poraku amukhosa nahungo kazidibanyi uli sinakuvukanyana padukwana porque analini nahungo naikukarinya ate kazidibanyi sinakuvuka padukwana
3: magezu evarangeli vamuganga ledistrict wamashishi navaveka kubonga hikola kazviyiwo zvingavo zvinyikeliwa hemitiro yasegurança social ale distrito ya mashishi
2: mumwe seti yorandzaka ukare kuma mahungu ya dzonga katiku Orasio Dengo avulavula hi swiharhi leswi swi dumelaka evatshamitiku xifundza xa ka mapayi n'walungu ka xifundzankulu gaza
7: swiharhi swa gwati swi tlhela swi vanga amadzolonga hambi ni ku chava eka vanyitiko va miganga yo hambanahambana ya xifundza xa mapayi n'walungu ka xifundza nkulu gaza hi vulavula hi tindlopfu ni swin'wana a swiharhi swi nga karhi swi fambafamba emigangeni ya vanyitiko hambi ni lomu masin'wini laha swi hohlotelaka a migwalo mhaka leyi i vangaka a ku va a bindzu la varimi li tlhelela andzhaku murhangeri wa xifundza xa mapayi loyi a nyikeleke mahungu lawa a vulele leswaku vhiki lole a swiharhi swi voniwile minkoveni matlhelweni ka nambu wa Limpopo hambi ni mugangeni wa Lezimiozi laha swi hohloteleke migwalo lomu masin'wini Mariyelena Langa a vulavula hi ku vindlavindlaka swinene hi mhaka ka ku dumeliwa eka vanyitiko hikwalaho ka swiharhi a xifundzeni lexi nakona kambe vula leswaku ku na i mhaka ya ntikelo ku va varhangeli va switandzhaku lo swa Limpopo na Banyini va lava a nhlamulo mayelano ni ku va ku ni ku hanya kunene ndzeni ka vanyitiko vona varhangeli va tindhawu leti murhangeli lweyi a titwa na a li karhi a xikuvala hikwalaho ka hohlotelo li nga karhi li endliwa hi swiharhi nakona ku fundzisa kambe a vula leswaku na a ku swi ta vonaka a mukhandlu wa ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi
8: e triste ver um cidadão que teve a sua machamba e saber que essa pessoa perdeu toda a sua produção por causa dos animais. E as pessoas dizem, bom, quando eu mato um animal ou firo um animal, eu vou à cadeia. Agora que eu perdi estes 10 hectares de milho, quem vai me ressarcir? Estamos toda hora no terreno a incentivar a população para produzir e produzir mais. E de uma hora para outra temos este dilema da luta com os animais.
7: A ele caretou marido e a marangueiro a esfunza chama pai, mamãe, Maria Helena Langa, louco, a vula-vula de maca, tá com dumiliwa, isso é a reca, vá, ranitico, a mugangene, louco, o amalugu, a esfunza, um colo, o gaza, matzabela, o amanga, maiaca, machuni, o tzonzoma, e cola, cacuva, encama, encama, cubaneca, a cufamba, a suihari, lixui, gopungopum, a migangene, leu, benzoaca, a ta, o remin.
2: Cusfunza, chama pai, kahari kuni swikarhato swiyelanaka ni ta mafambelo ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke ekusunguleni ka lembe hi nga ka lona nxaxamelo u ta kambe na Orasio Dengo
9: le xifundzeni xa mapayi mafambelo ka switarato ma ya mahlweni hi ku va ma tsondzoma ku fika ka miganga yo hambanahambana a n'walungu ka xifundzankulu ugaza ndzhaku ka timpfula ti vonekeke ka lembe hi nga ka lona mafambelo ya ku tsondzoma ma endla leswaku na ku fika ka miganga yo hambanahambana ku tirhisiwa a mimovha leyi yi nga na ntamu swinene hikwalaho ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula mahungu ma tivisile radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya tawupulanisi ni vuyaki le ka mapayi loyi a vuleke leswaku na hambileswi mafambelo ma tsondzomaka se swa pfumaleka ku va ku fikiwa ka miganga hinkwayo ya xifundza lexiyana kasi a mintirho ya ku pfuxeta a switarato i ya mahlweni hikuva i endliwa hi xinyimo xa xifundza Lucas Chuka a vule leswaku ka ntirho lowu wa ku pfuxeta a switarato ndzhaku ka timpfula ku nyikiwe a ntshimantshima switarato swi tlhavinyetaka a miganga ya le ka Hariani na Xidulu Mafasitela na Hoxani Hokwani na Nhlekani leswi swi kumeke mintirho ya ku va yi seketeriwa hi xitshungu. Lucas Chuka a vulavula hi tlhelo lin'wani hi xitarato lexi tlhavunyetaka ntsindza wa xifundza xa ka Mapayi ni xikanekisweni xa le ka Maxayila. Xitarato lexi nga ve xa ku sungula ku va xi pfuneka mintirho ya vupfuxeti hikwalaho ka lisima la xona, kambe sweswi ku vula leswaku na ku laveka ku va ku endliwa a ntirho wa ntshimantshima hi xiubyana xi hanyelaka ku vonelela ta mafambelo ya switarato nga ani hikwalaho ka swizathu leswi swi vangiweke hi timpfula ka lembe leli ka xitarato hambeni ka mabuluwa tanihi nhlamuselo u landzaka.
10: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
9: A Ricardo Duarte Camuselo, o Amarangueli, o Amintiro, e até o Pulanista, o Iacleca Mapai. Mlumzana Lucas Chuka loko a vulavula hi matshamelo ma nga karhi ma voniwa sweswi ka mafambelo ya switarato emugangeni lowuyana wa N'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula ta lembe nga ka lona a xifundzankulu lexi.
2: Xifundzankulu Nyembani ku ni matshamelo hi ta mabyatsi ku va ku kota a ku tleketliwa a xitshungu hambi vavhakachi kusukela doropeni la Inyembani ku ya eka Machichi. Kankari wa makhisimusi ya 25 ka September lowu hi nga ka yena i hungu lingana Armindo Masingi.
11: A kaptaniya loma provincia ya Nyembani yi karhi yi tshembisa leswaku a ti nga lava ti kona hi ku enela, kasi ti ta ve ti tirhisiwa ka lava tsakelaka a ku endza va suka doropeni ga Nyembani ku ya Machichi kutani kusuka Machichi ku ta doropeni ga Nyembani. Tshembisa leyo yi ve yi nyikiwa ka mutirhi ya Radio Mosambiki ha Arsenio Matsinyi wala kaptaniya loma a provincia ya Nyembani. A kuza a tshembisa hikwalaho ka ku nghana a madoroba laya mambirhi makumana ni vanhu vanyingi hikwalaho ka ku nghana ku karhi ku sondhela a masiku ya ku kulungeriwa ka ku hundza a 5.12 malembe ya ku sunguriwa ka nyimpi ya ku bomba Mputukezi atikweni ka Mosambiki. A khu wa hombe humahekela lomu ka doropa ga Nyembani zwin'we ni Machichi hikwalaho vanhu vanyingi va kumeka na va lava ku ta lomu ka doropa leri ga Nyembani kutani ku ya Machichi mandhawu lomu ku to mahekela kona a khulu na hi yalaka se leswaku a khu wa hombe humahekela lomu doropeni ga Inyambani hikwalaho avanhu vanyingi ku patsa na wona masocho ya ku ta hika maprovinsi ya wonhle ya tiko ga Mosambiki va kona lava tsakelaka a ku tirhisa a ti nga lava kasi ku tlhatuka va ya Machichi kutani kusuka Machichi va ta Inyambani loko a thembisile Arsene Matsinyi a ti nga lava ti kona hi ku enela.
12: Hi ni heti lunghisele ku ve hina ni ti nga lava ku nga 35 wa ti nga lava va ku tlhatukisa vanhu kusukela ma 5 horas até ama 22 horas na remarter logo que aqui estava. Então, hiti longi sele, hikumbelela kumbelela, akuwe hi poesela a kumeka kati mambo, kuwe a passageiro vai rinela va hunza, ka travessia rinela jukota kuwe va hunza, na va tsakili, na va nga kumani timango, kwala ka kukatukisaka.
11: Kula ula ka Arsene Matsinyi wala kaptaniya lomu a Inyambani na tembisa a kungana tiko na tingalava hi hlayo yo ringana tinga swi kota ku a ku tlhatukisa vanhu kusuka doropeni ga Inyambani ku ya Machichi kutani kusuka Machichi kutani lomu doropeni ga Inyambani. Leswi lomu xikarhi ka nyimanyima leyi vonekaku ya ku lunghiseliwa ka akhu wa hombe wa a ku hundza ka 5.12 ni malembe mambiri ya nyimpi ya ku chusa tiko amangeni ya Muputukezi ku ta ve wa zihlanu.
2: Hi ta gameta hi mahungu mataka na Veronica Sidumu kusukela xifundzankulu Maputo lana mfumo wu hlohlotelaka a wu tirhisi la switirho swa xinguva a ku va ku landziwa eta vubalisi hambi ni vuhlayisi la mapasi ya ximunhu.
13: Sekretari Permanente wa ndzawulo hanyelaka ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku tirhisiwa switirho swa ximanguvana lawa a ku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu enkongometweni na ku va mavekiseliwa matshamela manene kun'weni ku va ku ve ni xihatla a ku lulamiseni ka maphepha lawa. Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya munhu handle ka ku vekisa timfanelo ta munhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa hunarhi lweka matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15 na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landzisiwaka edorobeni leli.
14: A digitalização dos acervos e a desburocratização dos processos de forma criteriosa para uma administração pública ágil, acessível e segura. A modernização e a expansão da cobertura dos nossos serviços, dos registros de notariado, constituem um imperativo social para garantir que nenhum cidadão fique invisível perante o Estado.
13: Hi tlhelo lin'wana, Secretary Permanente wa Ndzawulo ya ta Vululami ni Vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni matirhelo lamantshwa ku va ku londzovetiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tinhlari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twarika Abdala xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tinhlari leti.
14: Association dos Conservadores e Notários apresentou o manual prático do conservador e julgamos que este instrumento será mais-valia para a classe, que irá permitir que, de forma uniforme, padronizada, todos os conservadores possam se guiar e melhorar a forma de atuar em diversos atos registrais que esses praticam.
13: Hlengeletano ya 15 na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu yi ta teka masiku mambirhi lana yi landzisiwaka ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge vutsalisi bya mapasi ya vumunhu ku tlakuxa wun'wana bya tiko ni ntshamiseko wa tawululami.
2: Mungisedorandzaka hi lana yi vuleke ya kona hi gimeta kola ni ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani. Mahungu lawa ma lulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifacio Novela, Maremu Ibrahim eve kondzelelene ka ta michini wa ngo laha pelili a jajama.

Mahungu ya dzonga kateku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumu lu tresaka ekutula 700,000 wa timitikali akuwa kulanziwa makungu ya kusekatela kali kawaluli nyimpi ya uchusatiku ishimishifunza nkulu Gaza. Kuni nchayu ya chume wa maprojetu na lingwe. Mangata punaka nchayu yofana ya waluli wa nyimpi ya uchusatiku lana wa zibililwei wa ya mkilekeka nchanchaye. Timali tukilaka ka 50,000 kwa fika 120,000 wa timitikash akwa kulanziwa makungu ya kwa mbana mbana lawa maseketilu waka shkwa maasha chuma ya kwela na nikutisisa akurula hambeni mpatsanu atikweni icho waka fundu dapash reconciliation national makungu lawa masanguleke kuwa kuni nseketelo wazibili lwe mataranza mintiru ya taurimi ufui ambi ni kulanza ita mitengo. Na awla wula swanga mkombisi wa sekretaru du Estado ka Gaza, murangili wa shenge isha kulanza ita utsamseke angabe ambient ka Gaza, awulili leswaku sekretelu lo wa mfumu, unavela kuwa kambe kutawa kuhuteliwa aku kuvulavuliwa he matimu ya tiku, he lava angakali kavaluli wa nyimpi ya uchusa tiku. Leswi swi nga ta kotaka akuva swi siya aumboni atikweni. Xipfundza xa ka mapayi kane ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi kuva ifamba kati ndhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murangeli wa xiyenge xa ta makungu ni wuyaki xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ha kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaku swi nga na byali. Lucas Chuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi kongomaka mugangeni ya le ka Hariyani na Xidulu, Mafastela hambi Hoxan le ahokweni ni Nhlekani lana mitiru itaka na yilandziwa ka miganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundza nkulu Maputu va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke akuva va landzele mitirhu ya uhereki ni uhombuluki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa Tawudawu xifundza nkulu Maputu Daniele Chamane. Daniele Chamane a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa Tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundza nkulu Nyembani 10,000 lavatirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi nseketelo hikwalaho ka xiudzwana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku livuwa leswaku ku ni tikomponi tinyingi le xifundzankulu Nyembani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka kuva va kuma nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhatu swo tala. Ntalo wa tikomponi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyembani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeta swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa America itiyisisa antirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputu. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40,000,000 wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolo a nga ri swi ngaki swa xifundzankulu Maputu lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 70,000 wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaka ampam a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa vumundzuku bya ntsongwana. Mukiseti eve mahungu ya Dzonga ka tiku.

0: 22 na 15 minutes i ku endlela tata ma fambela manene exitaratwini.
1: Nakulasa mukiseti wa radio Msambiki na ikwazela ka un'wana nonoko lowu tisa ku dyondzo ta mafambela manene ya lomo switiratwini. Nyamutlha ka mabulo ya hina hi ta ve na Claudio Masingi, hi nga mun'we ka maphorisa lawa ma ta ku na mavonelela lomo switiratwini ku va ma nyikela dyondzo. Nyamutlha ta vulavula hi tinghozi ta mimovha swin'we ni leswi nga endlaka leswaku va hi vhikela a tinghozi leti. Loko hi vulavula hi tinghozi ta mimovha kasi hi vulavula hi leswi swi ta ku na swi humelela nakona na swisusa a mihefemulo ya vanhu.
2: A loko vulavula tinghozi ta mimovha leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawa yo hi magumu exifundzankulukaza, a loko hi swi cuvuka xivangelo nkarhi yin'wana i ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leyi nga laveki, ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona, ku fambisa mimovha swin'we na u phuvaphuzile byala vachayeri va mimovha, kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku ultrapasara hi ndlela leyi ku yi nga laveki.
1: Kasi lexi xi nga endlaku tani xivangelo xikulu xi hlengelaku leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha hi ntshimatshima leyi taku na yi susa mihefemulo.
2: A swivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza ku hinkwaxo xa ka Gaza, hi nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhelo lavachayeri va mimovha, kambe a nga ri wona ntsena, hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va faneleke ku va u xixima loko va lava a ku famba xitaratweni. Hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayele manene ya movha. Hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta, a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana. Swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka, kusa xi hava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa.
1: Loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi minenge, mufambisi wa mabasikeni, swithuthuthu ni swin'wanyana, hi loke a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi ntshimatshima, hi swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wihi ntirho lowu mugangeni u lavekaka ku va u endliwa mayelana ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ku nyika na nhlengelo wa kona.
2: Emugangeni hi ku rhanga na u hlaya leswi ngoku li hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko. Hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana, kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni. Hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya, ku na hosi la muganga. Handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa. Minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyawu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi. I xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko hi madyondziselo wolawa ya ku va loko va ri karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi waha ya kona, ngopfungopfu na vachayeri va mimovha. Kusa loko hi swicuvuka hambi vachayeri va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumekaka ni tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu, kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku famba va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha. Hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko, ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano. Hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyi tiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka, kambe hi nga naveli swa ku va ti khwela
1: leswaku va a xitshungu na xona xi fanela ku va xi hlengela.
2: naswona swi fanele ku va xi hlengela hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dala accompagnement hi vona va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovo kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela swa ku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelelo machapelelo ngopfungopfu na wona lama endlaka va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela xitarato hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va juvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba xitaratini a hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambelona sempe ku lava ku fambe tlhelona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na timovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku se u nga ta wu vona se a dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vahanyitiko swin'we na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va u nga va wu endleka hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga li mpatsano na vahanyitiko
1: i xi lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula swa ku va mutleketli hi loyike a phuzeke mabyala hambi ku a tsumbula swa ku va a livilo leli a taku nali na rona hi leli i nga la ku tlulisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swi na nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
2: a lomu switaratwini hi na mapostu ya maphorisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketliwa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kumbe a nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leli mi nyimisaka nkarhi wolowuyani loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi hi kambeke wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuzaku byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyasaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va u nga continuara ni le endzo ku nga lava mucheli mun'wana wa movha a teka movha continuara hi tatsiya a paluxu eka va tleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphorisa swaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matricula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xipaluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va makhipa matricula hi xihatla ngopfu swinene na movha lo ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matricula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wo hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
2: a movha leyi ya ku teketle vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yina a matricula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki i sindzisa loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angau
2: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka i sindzisa ku hinkwayo mimovha yo tleketla vanhu hi fanele ku va hi na matricula phakati hi tlhela na swaku movha lowu u teka a vanhu va ngani
1: marito gamu nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketli vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitaratweni
2: lava ku tatsiya eka vahanyitiko leswaku va va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta hehlisa tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu hi lava ku hahlaya leswi ngo loko hi le xitaratwini a hi landzi nawu wa machapelele manene swin'we na mafambele manene loko hi lava ku chapela hi cukeni matlhelo hinkwawo hi cuka tlhelo la xidirete la xinene ni la xibaba hi tlhela hi juvuka ngopfungopfu le la xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe a ku timovha a loko hi li karhi hi famba a hi fambi ni tlhelo hina lexinene leswaku va hi ta ti vhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa lava kwatatsiyana kambe hi kombela mpaluxo eka vahanyitiko leswaku va tinghozi leta ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha ka mabaleka a hi swi kombiteni ku va hi nyikela evuphoriseni leswaku vamaphorisi na vona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vutitisi leswaku va munhu loyi a ta hlamula leswi a swi endleke kalmam
1: uredzeke wa radio mosambiki gimetelana nongonoko vhika le ku tenga lenaketeke ni mabulo lama yelanako ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona i xitshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mangwini a wutomi la vahanyitiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claude Masingi wa kombisaku a wuphorisa ra xifundza Nkulugasa yamukela ku salutsiwa ka Roxtin Botela wingiserinene ka mitirho ya landzelaku.

0: mwikisiti hoyo kanungloko wa vukuli vikilili kulungeliwa sete kastembru lisiku la kuhlula. Indlaleyi ivulavula imintiru ingakari iendliwa mfumu kusikiteleni kavalwa nyimpi yokhula tiku nivaluliva nyimpi ya kufikela tiku mishimu shashifunza nkulu Gaza. Yukusangula ibula na Marcus Langa mungwe kavalwe vanyimpi yokhula tiku lwe hikuranga matlamisela kashaku vatitwa vatsakili ngopfu ikudlula ka 7 ka Setembro lisiku la kuhlula. Marcus Langa avula kuva 7 ka Setembro ave masangulu ya mintiro ya kuhambana mbana ya kuyakisa tiku nzoka loko li utliwile ka vukhinyavezi la maputukezi.
1: Mailani ni siku leri aka hina emafenya hi ntamu akuve xikwembu xikotile ku hi hlayisa ku hi ta fika ka siku la nyamuntlha. Lexi xi tsakisaka hileswaku a xitshungu hinkwaxo xa Mozambique xi ni ku twisisa leswaku a siku leri la 7 December li hlaya ku yini. I nga siku leri ha lona hi nga kuma ntiyiso leswaku a nkhululeko wa tiko la hina la Mozambique i mfanelo ya ku hi wu kuma. Kasi naswona a ku nyimi leswaku hi tiva leswaku a ku khululeka ntsena a swi heleli, a mintirho a yi heli. A 7 December a nyimisa a nyimpi ya kulwa ni ukoloni para ku khulula tiko, kambe a sungulisa a xigava xin'wana xo xa ku yakisa tiko. A swoswi a vantshwa va hina na wonawo si va ni mintirho yin'wana ku hambana ni liya hina hi nga ve na yona ku khulula tiko. Ingaku ya kisa tiko va fanele ku yamukela mhaka leyi hi ntshimantshima leswaku va nyika a lisima a nkhululeko wa hina. A ku nyika lisima nkhululeko wa hina hileswaku wa swi kota ku yaka tiko hi tlhelo la ta cuma ni titshomba, kambe swi hlaya leswaku hina vatolo hi fanele ku nyima hi le kule. Hi fanele ku tivonela hikusa loko hi nga kongomi hi tirhani lavantshwa na hina ha hoxe hi nga ti prejudikala vutomi la hina. Hi fanele ku kongoma hi tirha hambiloko lavantshwa va swoswi vona va fanele ku kumeka phambeni leswaku Devin xa ri na vanguarda majinoxitemu xi ta ri na retaguarda sigura no sentido ya ku hi swi kota ku va kongomisa leswi swi nga tshuka ive swikanakaniso eka vona. Majina hina na hi mahaxo karhi kasi ku tihlayisa hikusa loko swi nga xitano hi nga hantla hi titsimirisa a vutomi lexi Xikwembu xi hi nyikeke lona.
2: A ku tihlayisa swi ni tikelo ngopfu swinene. A clean tani nhlangano hi wani maprojeto a nga na wona ku seketela valwi va nyimpi yo khulula tiko?
1: Hi ntumbuluko wa Aclean yi na wu makungu. Aclean wa hi hlohlotela leswaku mun'wana ni mun'wana wa hina a ma hi xo karhi kasi ku yantswisa a matshamelo ya yena. Naswona hi minkarhi yin'wanyani swa kumeka swipfuno leswi Aclean a hi nyikaka hina swirho swa yena leswaku hi tipfuna kasi a ku ve ni hi yantswisa a vutomi bya hina.
2: Tani xirho xa Aclean u titwa tihloniphiwa timfanelo ta wena?
1: A tiko la hina la Mozambique li henhleni ka swikarhati manje a ntiyiso leswaku mfumo wa lwa ni ku zama leswaku ngi hi nga kuma matshamelo. Manje ndzi la ku tsundzuka a marito la ndzi nga matwa hi mufi Julius Nyerere a xitadiyamu a xava siku la ku huleliwa ka nkhululeko loko a te Mozambique xa numari hato a ndza ha li jove hi ntamo, kambe loko se ndzi ya ndzi kula ndzi vona leswi swi humelelaka hi ku ndzi swi twisisaka leswaku a la ku hlaya leswaku a swi nga ta vevuka a ku yenca hinkwaswo leswi nga makungu kambe swi lava leswaku hi tiboha timbilu hi lwa na swona.
2: Hi maritimuni ya ku gamasa mi nga navela ku va mi nga mavula mayelana ni ku kulungela lisiku leli ni tindlela leti li fanele ku va liya mahlweni li vekisiwa hi tona ra vunene la mundzuku la tiko.
1: A lexi ndzi nga xi siyaka haleni ku kota xa ku gamesa i ku ya mahlweni hi hlohlotela lavantshwa a matshamelo ni macincelo ya tinguva ma le mandleni ya lavantshwa. Ntawuni lavantshwa va fanele ku boha mabandi ma tiya, vaxisati va boha a tunguti tiya leswaku va lwa ni vusweti la tiko. Na hina lavakulu hi fanele ku va seketela hi tivanga hi leswi ni nga vula swona. Ndzi tlhela ndzi kombela ngopfungopfu ka va nguva ya 26 December leswaku hi zama ku mahaxo karhi kasi ku hi tihlayisa hikusa loko hi nga tshama hi ku ha mina ni dya lexi se ni nga xi tirha tolo hi nkama wun'wanyani hi ta sungula ku vulavula hikusa a swi nga ta ku enela, kambe loko u engetela hi ku tirha u mahaxo karhi ni lerito loko u lava ku kuma xo karhi mahaxo karhi ntawu a hi pfukeni va ka hina hi seketela majaha ni tintombi hi li karhi hi tirha na vona hambiloko vona va li phambeni, kambe ku yakisa tiko na hina hi fanele ku mahaxo karhi loko a ha li kona laha misaveni.
0: ikulandzela ibula ni xirho xa vurhangeli ka xiudyana xa vanhu va nyimpi Gabriel Makanza a hi tlhamiselaka leswi mintirho i nga karhi hi fambisa xiswoho ku seketeleni ka vanhu va nyimpi ya khulula tiko ni vanhu va nyimpi ya ku vhikela tiko lomu xifundzankulu Gaza.
3: A mintirho ya famba hambiloko swirhalanganya swi tala, kambe yona ya famba leyi yi kotekaka ku yi famba. Vulavula hi timhaka ta ku humesa a nchumu xa wokala inga ku tsarisa vakombatenti lava kalaka ku nghesela titsarisi. Hi vulavula hi ku nyikela amakartawu para vakombatenti va tibala swaku i va mani. Hi vulavula hi ku fambisa swikombelo kumbe maproseso ya ku vekisa mapesawu. Hi vulavula hi timhaka ta ku a vakombatenti va kuma a timfanelo tin'wana na tin'wanyana leti ti va lumbaka, kambe swirhangalanganya swi ta va swi tele hikuva swi kona leswi swa ha hi karhatelaka ngopfungopfu ka ku landza maprojeto ya vakombatenti lani ka ku pfunisa swin'wana na swin'wana leswi vakombatenti va swi kotaka ku tiendlela hi voxe na va ringaniwa hikuva va tibindzulela a swa ku tala ka mitirho leyi va yi tirhaka siku ni siku. Leswi hi xirhangalanganya xikulu hi kumanaka na xona, kambe a guverno kumbe ministerio a yi khotsanga mavoko ya teka ntirho u ya mahlweni hambi swi karhata hi ni ku tshemba.

0: A província de Gaza aí vê registrar a nível da província 388, câmbio que famba cancare se vai se ele cutar na cagona.
1: E ma projeto muni manga kari malandziwa ku vaseketela i swini swi endliwaka sweswi nsimansimu.
0: E swona, a leswi swi endliwaka sweswi ntshimantshima kona i ku a va kombatenti va veka a maprojeto ya vona lava va ma vonaka swa ku ma nga vo kombisa ne swa ku va nga ma endla se na ma vilela timali ta ku karhi se a mfumo wu tshama wu sencha swa ku hi lihi projeto leli ya kunenenene li nga fambisaka ku a kota a ku bindzula a tlhela swi kota ku hi projeto leli a tlhelisela mali liya a nga yi lomba swa ku kota bindzula ka van'wanyana hi la ku londzovota nkarhi lowu swa ku lava nga ni malembe ndzhaku va nga yi kuma va ya mahlweni hikuva ya va hakela leswaku van'wanyani va ta kuma ku va kuma ku pfuniwa na vona ka maphurojeke ya vona leswaku kutsongo ya mahlweni hi hlula xirhalanganya lexi xa ku pfumaleka ka swipfuno hi laha swi lavekaka kona swa ku va kombatenti va ti endlela maphurojeke ya vona i maphurojeke ya vuxavisi ya nga commerce ku na ra agricultura i matele maphurojeke Eso swi ntsengo ni nga tshika ni phazama ku hlaya swa ku ntsengo wa ku karhi kambe va kombatenti va na maphurojeke hi ku tala ka vona va nga peta leswaku va ta kuma ku swipfuno kambe swa ha karhata ngopfu
1: A mi vulavula hi timhaka ta mapensan'wi i vakombatenti va nga yi kumbe tixaka ta vona sweswi ti pfunekaka.
0: a va kombatenti lava kumaka mapesa a pesa ni kumbe hi kombatenti directamente yena wa kona hi fanele leyo a fanele ku yi kuma loko a kuma karhi nan'we se a lunghisela timhaka ta kota kuma ku hola pensao hi ku landza ku la ka kombatenti a kuma a pensao hi ku peta a process se a mapensao ma hambana ku lava va nga va veterano for example lava va nga lwa nyimpi ya ku hlongola mukulunyi Mozambique va kuma a pensao leli venge bonus de participação a va kombatenti lava va nga lwela a ku tiyisa tiko a nga soberania ni lava nga lwela demokrasia a Mozambique va kuma a leswi va nge i bonus de reinserção social loko a tirhile malembe ya ku fika manharhu ku ya fika ntlhanu na mune kambe a nga kumananga ni ku lemala kasi lava nga kumana ni ku lemala hikwalaho ka ntirho lowu wa wu sontswa va ni fanele ku hola a mali liya ku lemala va nge i pension de invalidation loko a ku lemala ka yena ku khawundiwile hi maendlelo ya vadokodela lava swi tivaka ku khawunda swona swi fika la va nge 20% de desvalorização hi xiputukezi hi leswi swi endlaka ku a kombatenti lweyi a kuma ku nyikiwa mali liya ku vala swa ku i kombatenti com deficiência se ni karhi tan'we la kona lela lukumaka hi lona leli faneleke a nyikiwa lolo valaka swa ku i kombatenti com deficiência swi na swona se swi fambisa leswo a mapensao ma huma hambi ma hlwela kambe ma huma se a va ku ni ku kombatenti a luza ku ni mfanelo ya ku tenga nyikiwa a subsidio funerale na yona ya nyikeliwa hi nawu kombatenti a kuma mali ya 20 mil para kula a familia ne a ndyangu wa tixaka ta kombatenti ti kuma mali ya 20 mil loko yi nga ni leswo ku lava ku tsutsumisa ntirho wa kona wa ku lahla kombatenti ku hi tsutsumela ku nyikela a xigotswa a nga xa ku lahla hi xona a nga ka xawu loko hi suka lano se va ta lunghisela maphepha va ta kota ku nyikiwa leyi saleke hikuva swi endlaka leswi mali kwala na yona a yi kona se ku endliwa mintirho liya ku tsutsumisiwa ku a nga lahliwi hi tihlanga kombatenti a lahliwa hi matshamelo manene se hi ndzhaku ku lunghiseliwa maphepha ya ku hakeliwa adirese n'wi hakela a ka xangu lowuyani ka impreza leyi va nga vumbana swa ku va tirhisana se hi ku landzela hi hakela mali leyi salaku ya 10 mil a wona ka xangu u vhama ku fika a 10 mil se ku swima hi saleswo a xirhalanganya na xona xa ha kumeka ka kolano ka ma-district lawa a vokulani hale ka ni nga kumeki ku tshandzavu ka kolano na kolano ku nyikela a ka xangu hi fanele ku ni ma-district ya Masanjena ni man'wanyana swi nga ha endleka kombatenti a lahliwa hi tindlela ta ku kala a nga pfuneki xipfuno lexi kambe ma-district ya ku fana ni Xibutu Mandlakazi Xokwe Bilene ni Masinjeri a swi kota ku fikisa swigotso leswi hi xihatla ku nga ve mabalani ko va ni madistrict ma nga kinyani hikala ku yingesena swi kota ku ma tendera hi lani na hina vi nga navelaka kambe a hi ku ruzaranga mavoko ya kona ni ku lwela ku a swi

0: swi pasa hinkwako swi fambe hi laha swi lavekaka ha kona.
1: Loko kombatenti la wu karhi li tshika li khomiwa hi mavabyi ya ku tika, la wu kuma nseketelo?
0: A ntirho hileswaku a ministeri yi ve ni ku patsana ya wu kuma nseketelo, ku yi ve ni ku patsana ni ministeri da Saudi, ministeri du xikombatenti, lani va nga ve ni memorando leyi hlayaka swa ku ku lavaka ku hi wa thatu kumbe quarta feira hi kuma parada unika. Leswi swi endlaka ku a kombatenti a nge se na fikeliwa hi siku la ku ya xibedhlele, a fanela ku ya ka medico ya marikari a xibedhlele swa ku hi quarta feira la ku vonana ni medico. A va medico va ti nyika nkarhi wa ku va mutendera kombatenti va maha swikambelo leswi swi lavekaka ka leswi a ti vekaka swona. Hi leswi swi endlaka ku kombatenti se va nghena va tiva swa ku a ni mhaka leni va mi nyika leswi swi lavekaka, swileletso leswi swi lavekaka ku va a swi landzelela. Swona swa pfuna ngopfu swinene ku hambi a nga se na switwa swi kula tlula mpimo, kambe va swi kota ku va tsutsumela ku ya kona va pfuneka hi ku tiva swa ku va fanele ku hanyisa ku yini ka matshamelo lawa va nga ta ve va ni ka wona. Se wa famba mfambo lowo hambiloko ku ni xin'wana ni xin'wanyana lexi xi kumekaka xi karhata kwalaka ku pfumaleka ka mimirhi, sobretudo leswi nge mimirhi ya specialidad ntawu se swa tshika swi karhata. Kambe ministeri da Saudi na yena la sekuriza ra mavoko ya ha ku ntwino ra yilwa ni ku lunghisa mhaka kona leswaku kutsongokutsongo swi ta koteka ku swi za swi fika laha swi lavekaka ha kona.
1: Hi tini timfanelo a tixaka ta kusuhani, vulavula hi vana, nsati, ta kombatenti a nga na tona timfanelo?
0: A timfanelo ta vana i va ni fanela ku hantla va kuma a ku nghena swikolweni ka tidyondzo, va ni timfanelo ta ku hantla ku kuma ku wupfisiwa ka makursi ya ku karhi laha hi tirhisanaku lomu ka Gaza ni FPLAKE Delegation de Gaza tirhisana tambe ni xitututu swin'wana ni switututu swin'wanyana swa swi lombaka a mfumo swi kotekile ku va kuma tidyondzo a ta ku wupfisiwa hi mintirho ya ku karhi hi vulavula electricidad ni tin'wanyana tikursi a le xitutu industrial commercial set destembro swi kotekile ku va va wupfisiwa hi mintirho ku ta ku dyondza mintirho ni ku endla mintirho leyi a FPLAKE Delegation de Gaza ka mari ya electricidad refrigeration a nga ku lunghisa makonjeladori ni ku ni majilera ni ma rikondisonado hi vulavula hi mintirho ya ku penda tiyindlu, hi vulavula hi mintirho ya ku lama tinsimbi, hi vulavula hi mintirho ya ku tlhavunyata tintambu ta magezi ni mintirho yin'wanyana leyi endliwaka leyi va na vona va yi navelaka swa ku swa ringana ku va swi kota. Tambe ha va rhumela vatsongwana va vakombatenti ku va le amanika xigodole lembe rin'wana ni rin'wana hi rhumela entreset anove ku ni malembe nga kosikela kule a ku rhumela dash 15 swi fambelana ni matshamelo ya xitututu lexigodolo manika va famba va wupfisiwa hi mintirho ya ku fana ni ya group aquaria va wupfisiwa hi mintirho ya ku fana ni fambelana ni xaxitawu tourismu a nga mintirho ya vuvhakachi ni komunikasa va nga mintirho ya ku tiva ku tlhamusela a marita ku karhi ka van'wanyana vanhu se va wupfisiwa hi tindhawu leto va wupfisiwa vana va kompetenti kansin superior ebala ya spol akademi ya militari i timfanelo leti va nga na tona vana va kompetenti va ni mfanelo tambe ku va va kuma a ku kahlela ku tendeeriwa swikolweni a swibedhlele loko va tshika va khomiwa hi mavabyi a nga majinani vatsongwana lava fanela ku swi tiveka swa ku a mandleni ka kombatenti hi kunenenene na va ni malembe ya ku fika tedzo hi twanu a nga chumela malembe ntlhanu ni manharhu kumbe loko a ni xikolweni xa ku fika ka tidyondzo ta 12 a nga desima segunda ku laveka nhani malembe ya ku ya fika hi tema 12 na lin'we loko a nga ni leswo loko u tshika ntsongwana wa kombatenti a ha kumeka mandleni ka yena ku ya fika hi 25 malembe swi vula leswaku ku laka nhani xikolweni xa tidyondzo ta le henhla nga nsini superior leswaku a ta kuma ku pfuneka hi timfanelo leti tin'wana ti nga ti hlamusela lana mabolsa lawa hi khulumaka hi wona lawa hi va ma kumaka vana va kombatenti ni ku ni timavhaga lawa va ma kumaka swikolweni pura va nga kumaka a ku dyondza ni ku va pfumbeliwa timali ta matriku la swikolweni hinkwaswo leswi va swi kuma loko va ni ka swigava leswi ka tintanga ta vona vana va vakombatenti se vana vakombatenti va ni timfanelo leti a va sati va vona hi tlhamusele nkarhinyana ndzhaku swa ku va ni mfanelo ya pension de sobrevivencia loko a tshika kombatenti a loza va ku pfuniwa hi timhaka ta ku va kota ku lahla a kombatenti a nga mufeli wa vona loko a tshika hi luzekela. leswi swi encekaka nga timfanelo ta tixaka leti ti nga kusuhi ni combatant, ni swin'wanyani leswi swi tsaliweke ka mukhwepa lowu nge xitatuti to combatant. Ni regulamento la kona hi leswi swi landziwaka ku va timfanelo ta vacombatant ti landziwe ku mun'wana na mun'wanyani eka matshamelo ya yena a ta ti khalaka swa ku karhi hi swi landza na hi landza a minawu leyi tsaliwaka eka xitatuti to combatant.
1: Ikongoma amagamo ivulavula leswo nelika vhiki lo kulungela sete ka Stembro imtiru muni inga karhi yendliwa kuva ku seketeliwa kumbe ku tsakisiwa kumbe ku nyika ankhuvu a valweli va khululeko
0: hi swona tani hi laha hi tivaka kona ku seketela ku tlangela va combatant i ku sungula hi tiva swa ku combatant ani lisima a lisima la combatant kombisa ku sungula hikuva a mitirho ya yena yi tiveka swaku i swini combatant a nga swi endla ha yini hi ni sete December leswaku a vantshwa lava nga kona swoswi va swi tiva ni vatsongwana va hanyaka swona va swi tiva na van'wanyani va nga ni tintangha ta ku va nga tswaliwa ndzhaku ka loko siku leli li encekile se hi ku kombisa lisima la yena aka xitshungu a nyikiwa nkarhi leswaku a ti vula swa ku hi mina combatant ndzi tirhile leswi na leswi bonga fundzi naswona ni mintirho ya vakuli leswi va swi kotaka ku tshama na vacombatant va vutisa swivutiso leswaku karhi swin'wana va swi twaka ndzeni ka xitshungu kumbexana ka sociedad para leswaku sociedad kumbe xitshungu xi swi tiva swa ku mintirho ya combatant hi leyi na leyi na leyi na leyi yi fambisi leswi na leswi ni leswi se hi ku nyikiwa lisima la kona ku paluxa ku matimu ya combatant ku landza swoswi hi vulavulaka lani ku khetiwe vacombatant va ku karhi va kongoma ka maputsu laha va nga ka Festival National du Combatant va tlangana ni valweli va tiko va maprovinsiya hinkwawo ya Mosambiki leswaku va tlangela lisiku la nyamuntlha se hi leswi swi endliwaka ku seketela ku tsakisa a vacombatant ka masiku ya ku fana ni wola.
1: Almabulu hi nga ve nawo na Gabriel Makanza wa xudrana xa valwe va nyimpi lomu xifundzankulu Gaza loko a tlhamisela mintirho ya ku hambanahambana yi landziwaka hi mfumo ku seketeleni ka swirho swa xudrana lexi migengeni ya ku hambanahambana. Mikisiti wa ku rhendzeka Igemeta Kola a nongoloko lowu wa vukoli wu bindzuliweke wu tlhela wu kombisiwa ha Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Amara Buduya kusukela emisoro provincial ka Gaza.

Mahungu ya dzonga katiku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumo lu tirhisaka eku tlula 700,000 wa timedical akuva kulandziwa makungu ya kuseketela khale ka valuli nyimpi ya uchusa tiku hi ximi xifundzankulu Gaza. Kuni nhlayo ya 10 wa maprojeto na lin'we ma nga ta pfunaka nhlayo yo fana ya valweli va nyimpi ya uchusa tiku lana wa zibili lweyi va yamukheleke ka ncencayi timali ti sukelaka ka 50,000 ku ya fika 120,000 wa timedicash akuva kulandziwa makungu ya ku hambanahambana lawa ma seketeliwaka hi xikhwama xa cuma ya ku yelana ni ku tiyisisa a ku rhula hambeni mpatsano atikweni i chuhaka Fundo da Paz i Reconciliação Nacional. Makungu lawa ma sunguleke ku va ku ni nseketelo wa zibili lweyi ma ta landza a mintirho ya ta vurimi ufuyi hambi ni ku landza eta mintengo. Na a vulavula swa nga mukombisi wa Secretario do Estado eka Gaza murhangeli wa xiyenge xa ku landza eta u tshamiseke a nga mbe ambiente ka Gaza a vulele leswaku a nseketelo lowu wa mfumo u navela ku va kambe ku ta va ku hlohloteliwa a ku vulavuliwa hi matimu ya tiko hi lava a nga khale ka valweli va nyimpi ya uchusa tiko leswi swi nga ta kotaka a ku va swi siya a wumboni a tikweni. Xipfundza xa ka mapayi ka ha ni ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi ku va i famba ka tindhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni vuyaki xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ha kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaku swi nga na byali. Lucas Chuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi kongomaka a mugangeni ya le ka Hariyani na Xidulu Mafastela hambi Hoxan le ahokweni ni Nhlekani lana mitiru itaka na yilandziwa ka muganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Maputu va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke a ku va va landzele emitirhu ya uhereki ni uhomboloki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa tawudawu xifundzankulu Maputu Daniel Chamani. Daniel Chamani a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundzankulu Nyimbani 10,000 lavatirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi miseketelo hikwalaho ka xiubyana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku liva swaku ku ni tikomponi tinyingi le xifundzankulu Nyimbani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka ku va va kuma a nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhatu swo tala. Ntalo wa tikomponi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyimbani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeto swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa America i tiyisisa a ntirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputu. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40,000,000 wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolo a nga ri swi ngaki swa xifundzankulu Maputu lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 17,000,000 wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaka amphamu a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa vumundzuku bya ntsongwana. Mungiseti, Eve Mahungu ya Dzonga ka tiku.